0: gombo yura
1: twang na jo twang na
0: era mane ma chunyi gombo isanya suba ho
1: kino mini wini muso na upiko le fred ma konyango wapi na kumsho lo emijuka wodo rembo shipna.

0: machunya gogo.
1: Chamuka mananga.
0: Yakomera ni noe machunya gogo.
1: Ikiki chanandu.
0: Ayina miju nyanya subala no toto. Ayina miju nyanya subala yo.